kutene ngathi andiva kahle nje mfowethu. Indone ngathi niyanxila nje. Bathi walala mini sohliwa mathamsanqa mama.

0: yethu sengibona ukuthi na
1: ngisola la ngedwa yethu nelilami
0: lesizone nginazo emhlabeni ziyophela mhla angifayo
1: izulu.

handi hana halaga te loka ji musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo shi kwe gombo musa isi musa za